0: Eshongulu no etu mosandu nzanzu.
1: Kasereka mwene tuyomata shikalo kwa biuma tutu keshongulu erilua chinzasa. Kwa mwene minti libiri abaka kana ya vole na bakalinge kana yuko basula richeho changa basula kundu minisire ukaliba ya uhinga ni uhihia inasunki na nimuli limudero aka atura nation daiko ziru usano musa kanono vuno ni ushikire nkundu mbiasula bichinzasa. Wakata dulao watenino ije hao ma na chihuwa chikalo moro wa yomi ni na chibanyi Ukraine abo shiba ni mwenye kani ya komiti ilipiti ya hivyo wanga atroke kana nivyo wanga atroke kana hivyo wanga atroke umulala ubu hingania ndeko yirimbere wakateno ilu ikima nirawa numa niriwa chihuwa chibubritania mwiti aswa eche Kongo yuzoe wawe mwaka sukana ye ina kazo pula komiati menji menji ilibiri hivyo wanga nabereleri ya usano musakano wanga naluma kundu kundu nogono bana babiri kimbako iriloko mwaka obya labire nokugana nibyo shibibaka lingikana yako ileli bire byoro kongo yangatroka nibishi ebyangasokera mu bindi behuwo kumbe byanabe kalaba isal senda shadwani okubagatulago nekiwo kibu kongo nekibu royomeni ibatuteno bakandi hirishi sembo nerendera ko be umabe umaikalo mu merandumu aya ngana kangani kundungo ko babero lekirana ngoko bangana habo amakangirirania awatorere kundu kushumbande susi wangana leka abantu bamenya ebe honga byanga basula bete mukatika shunyitsa esha abanya British abanya Britania abamanisha ba Kongo nilibya abanya Kongo napo ngabanga habukibwa batre kali njo bali mumaka nabangasunga imibiri bangana sunga yo ngoko bakatulago nende miyasi yuwa nga labala bako okwa melani yushi ewe nga biyoko metano yuwa nga baka chirukania baka labukirani baka labirania ewe hende kuse baka labirania komade waka siribusunguna waka yayo waka sere Kongo umuambasada kutumaniriwa chioche Britania na ina tulu kuna tenu amali umwati nga unu yungu kwenye umwati mwati kereratia baka ande kwa merera ungu kwa natu kine kundu na banyalondo ne ngoko bakatulago onde yulishe kinibawa yo munye Ukraine oyuka hologo mu vasi onona ye mwaka na byeneritsu puli komyatsi menje libire ebyo bakalanda merera na byo bashe tulutulako ne likangania ngoko kiho kya banye Ukraine nabono bane mu lomos ndazera aluwe hanne ndimyase eyo bangaye tokera mu buhingania eyo bakalukalukana na banye kyansasa nkwa melani miyati libiri umaniriwe chihunga chinichi haumana yudia abu kumubia suwa ibi Kiev mwurangu mwune ni Ukraine napa ni murundikania shunzera ashangana watichabo oku miyati libiri ubokake oku miyati libiri obu kuni obu bola yutumu hikaku umulu wakateno miyati libiri Ukraine napa ni murundikania shunzera ashangana wotichabo okumyati libiri obokake okumyati libiri obukoni obwe bola yutumu hikaku umulu wakateno miyati libiri Ukraine napa ni murundikania shunzera ashangana wotichabo okumyati libiri obokake okumyati libiri obukoni obwe bola yutumu hikaku umulu wakateno miyati libiri Ukraine napa ni murundikania shunzera ashangana wotichabo okumyati libiri obokake okumyati libiri obukoni obwe bola yutumu hikaku umulu wakateno miyati libiri Ukraine napa ni murundikania shunzera ashangana wotichabo okumyati libiri obokake okumyati libiri

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana
0: RVH.